0: 88.6. Wir senden Zukunft.
1: Amulof ni mëna tek duñ ko tekki amulof ni mëna waxte duñ ko wetti geej lu mu yaatu ne ga dañ koy jéggi fi mu acc sama xol ne ga kenn du ko acc.